ni tsangzini mangfunuku kanga majo kodwa kungcono mangishaya sengathi ngishaya ivosha awukhona ngiyasaba ukuzibophezela kuwe.

0: Hayi baba lo. Hayi. Hayi. Qale izolo umamela inqobo yakho, hayi iyachisa. Eyababa. Ibaba njengobele pele. Nika 100 of 200 baba lo chi. Thatha 200 ngabe ufake ngapha, thatha 200 ngabe ufake ngapha. Hayi yababa inqobo yakho. Yo. Mandi mamela namhlanje, qondiso lo mangingakhomenti kwa ukhomenta tu. Mandi mamela. Fundo up a buffalo. Thank you.
1: Baba Luachi, serving you your mid-morning cup of tea on True Experience. Going down memory lane.